0: caliente.
1: Kung rekruta sa karong kumas.
2: Trabahas kaya tayo na skunal urasti. Sa puro sumamto kasi niya kisti. Mang kapahita tanicha.
0: Kareko?
1: PSGMP, PSGMP, PSGMP, PSGMP, PSGMP.
3: Yan ang suporto, mas.